0: Nenka Kenya.
1: Bidara nti amasi dharumura nenga wala magozi Emmanuel Ole Kisim.
2: Chane bona nupike ile lione ki esa ita kwenye.
0: Ki maginye siyasa olo shole Kenya.
1: Nishere dharuma ase.
2: Yes.
1: Nigiara maendeleo. Nishere yola rikoku. Nigiara la raja. Nigiara sukulu.
2: Nigiara osho nigiara karambe nibe kaja.
0: Imagine. Nenka Kenya.
3: Nenka Kenya.
4: Ewangan.

era baye sa romana ren ka kenya isle ga jo no ren ka oriana mayana karibu ka maisho la monto no rebu tena kenya ka jino no steven wole saringe era ro kenya ile le gole opinzani injire ko na kariya malere ka jina bo e gre na ka resu sia sro lo ngale sino tikita mona bisena uri na gete ndumo ne bonga le lari ko le siasa ni balia jo ke shuna na ka to kunyol ningo pe nyora le lari ko ka gelo le ko ni bo ulo na ka ile me bentera tenke sha uro le ka na lo laize era nyori na si le lari ko ai minuto kunyol ningo pe bo yoro ulo le ko bo na ka o ro na bo shwenye etene ke lunalo le olole ko nyobo holo na kaini nangare hola isuli ya mloto e kona ko lo munne shimo ta sinin chalo le sia saudi ultimate sia salinda mwana inje aiting and domo na shimo ta derai bonga ate muri le moro to ka le county ya kiambu ele munalo moni chele ke nyogo ta ita manyo ne sero ke ma ngejo le sia sa ro le onguli ba ko mo lenge ele shitoi e sera to ke moni le sia sa meeting o to la bana ke le to mandelari lo ka le sinere o tikita ma oile to ke ri na ke ra shiro mbagno de serikali o shaka tiba Emra Gordrole ABC. Ere shitoi tena kenyora isuli ya mloto pelo na kabla na kaunti na ya nkare na roka itamanyo na juru era marka maendeleo akilo na kawara isa itamanyo robo le barate mulu robo simoro

0: Oyeleyo,
1: oyaleyo, oyeleyo, Mayan FM.
0: Oh, oyeleyo,
1: oyaleyo, oyeleyo, Wanganolosho.
2: Enkagenya, Mayan FM.
3: Entemas. PK Leleon, aka Seta Quenin. Tedwankagenya, Mayan FM.
4: Sepa katoko linyawanga nolo shoke ngamara chutu lomurua tofoti tofoti njo yoga ratuoti lemurua yolo sheria po wakino ratuoti lemurua intero naate siya ina jine beauty show eramatare mba na everte siya ya maendeleo mba na everte siya etepa tarati atua olo shopo kini njo yoga ratuoti lemurua
5: ratuoti lemurua
6: uwa leso la wene lande nebe ya masya nga suwa lenye nanga yenya irara doria mama jigora na muri amarandawa esita ye muri amarandawa yenya rada ye na yenya te gila abu seri sigi do mali no sio na wanara marare ala me ye sabu ole me na muri amarandawa biya ra yo ala me ri na lo ai ya rada de yangare ai ni ya rada de ngudi do sai de radi yo ngudi su bi ra yo no dare ni ja na nga ya ma se ye gira ro gira iti ni ni amba ye fuji de na muri amarandawa ni ja na nga ya na sha mori de ngo lo nyo le ambaye ngolanya raha ambaye na uyu wogi agira na ngera agundu suwili ni singa na anga yena si agira na waje zila riwalan nda lene na yo sagara yu nebolero suwili ni njonja na adi yo mbasari ni ima mbungo na adi yo ngaye na adi piwa ngera agundu suwili singa jwa rado yanga yena rama dadi za adira na mruwa marandawa ngera na agundu suwila mwara bolo jwara nye suwila marandawa rara yobo nire suwili ni ana uyu wogi singa na anga yena ngaye na iyo mwani misho yo ndusa hii inga baria manga ya mohome rasu gulu ni ya gura ego nariza aneja eniwe newe biara marare ole rado ya rasa su rara aniyo gisi na namuruwa marandawa na rado yu dorheja yu gisu jero mangane rangisu kaya gisi da yu gori gula andare ayo egin dorheja yesi jero andare hini nga nanga ye nasi eniwe newe yego yodo gini ole rado sogari wa majani enye ya miri radi ni andini kore ngurma sidai ya miri sini nini andini kore nasalar ya miri ni andini hini nga nanga ye nasi amegira yenya na biri sanga yero niyo negira na ga jo biyo ni wera di sera wani lanye no jo maendeleo ni ya ra ri bi maendeleo simu ra ra na ngura maranda ya eti ba ra ngai ninga sera ro ro manya ge anyo di mere mere na ngura maranda ya maendeleo ore nyo sibima ni ya ra yore na ngura maranda ya ore di ser ma de ni ni ya ra ore sunu ni bi sensa yo tawa la na yer bare bare ni sera wani lando ne sera da de ne du wori ne yo ma de ni amu ja la ga yo ma de ni nebi wari na daga mere na imu daga ra yelo ko nyor bere bara ni de na din la di wala o re nya yanda le no yo ore ba bala yo le murunde re daga yo le ro bara yo na bari bara ku re du ga maja le ro ba ga maranda yo na di sera ni ro bara yo na ba di na ba ba le murunde u nya ira le no yo ga ni re honor bere bara ore nya na ga la no yo sibara ga ya e diri sanga ya yo ni nya na ga ya na si di re ro bara di na na ma ende na ga yo ni yara ha e gira ga yo ga nyo ngai amwere dikara ngari na nyanga yewe agira naga jo ndo yewe amara le me na njenya yara ina yewe.

0: Bianca Kenya.
1: Il leader in chiamo se dermo ranga bella cosa di Manuel Olekisi.
0: Cioè ne bona no PK le lione che è saita. Quani
1: che magine siasa o lo shole Kenya.
2: Mi chiedo da masse.
0: Yes.
2: Mi chiara ma indello. Mhm. Lo vado io la ricco. Mi chiara la raggia. Mi chiara su cul.
0: Mhm. Grao sho che ga ran be ni be ga ja.
1: Imagine en Kenya. Kenya. Kasepa itumtara ke 2014 ne boka meme tengo tena jene Punk TV na ishipa kinomba kumo leng na tero ke 2014 ne bo okameme TV kelele ko lengris kan na do device no so iko no yito yi tipe kage on decoder ino ara ke digital TV nitume kya show mo menu asho settings tegelo installation e channels asho channel search nitume kya to ngani ara peka auto scan asho auto tuning ni anyume scan ni complete program ni save na do channels moji tini tu mke 24 telebo kameme na ishe pakinu kipindi nipo woken e K24 telebo kameme TV
3: Enka Kenya MYN FM ip na bo opo inti na abisha na kiborentu lele
4: olchoro
3: rotian
4: kipangas
3: enkare ngiro
4: naikara
3: enkipai
4: nkareta
3: maralal
4: laikipia
3: nekita baitie enchore moji
4: e ini ningi regresini na regito tolo sulema
3: MYN FM ip na bo opo inti na abisha na ewangan olo show Enka Kenya MYN FM
5: Na meet egirai tia ruenga genya MYN FM
6: Na meet egirai
1: Ndugu yangu kito ni mwone na ba
7: Yes
1: Do speak up in le bunge uto limuwa ba ya long weekend
7: Ndiyo
1: Moses Masika Wetangula
7: Ehe
1: Eining
7: Yes
1: We Dekwe te jogi Enta baltando kito nkumbuk Mdo kita nyamaliyo
7: Yes
1: Hmm
7: kama hado hii
1: hey.
7: Ama wanyame tangu le graduwe limuena rugi chagira wanya limuena ya nika proud ya nika graduwe limuena rugi na gana ninyo shepa kinole
1: malana kejwe kentu kina gana shepa kinu
7: eh.
1: Tena kejwe kentu kina
7: tena andala yoko kore yoko maa kakaore na kadumu kenyo gilo rubunge la yoko
1: yes
7: na isho mpala romun
1: nila isho rungana
7: nila ingeri ngara na yoko
1: no rakasi na hali
7: umma no tili uyu shibu ya merina na pala
1: Imagine.
7: Baini nga kolo ngani beji nyanga yesi rola like human like ile. Yi khasi ya gra nyam. Tele lo bunge yake. Ate ne men nyomere ta direct.
1: Kai sa do ngo pe ko mona ngai mere nga ya rena sini gidi.
7: Simple.
1: Amba ke ate vitongo poken.
7: Simple. Pe nyo ragal do ngana gajo.
1: Mm.
7: Oro la rikundi.
1: Eh.
7: No la rikundi si dai ne mela sima boli ni.
1: Mm.
7: Ne mela sima boli ngari yeken.
1: Yes.
7: Ne mela sima ba ulangaji fulani ya ulangaji sapo kwa tentorma saita ena mfano number two peta shakalu nga naka anjitukini nado ltajo yu ni wongo ama kama ina kanga imiranyama lina
1: meta
7: paka nyo ripero na waldo kati jiru sidai kuluwa nangara kiena yana yana yu ni ukora kabisa ama kanyo na peta yuluru oitobera haki pia sinasiai nitukini ya giru ako kaya rai ndukini na isho richi ni ya maji narugi deji corruption ndugu yangu na narugi miini ya ntatini tolo shole kenyo Ini kitu nganyo lunga lagi na mwagidu ni rashineke nyumera baiki Ibunga ki Ilunga na kituwa kile serikali tomun Tangara kia rasentu kinaji Aya bungro lunga ni nisitari
1: Yes
7: Uri meraba iki miki lirukuli Uri angkaya lu miki lirukuli Nelo inarugia meraba iya buri ya merai uri ni nyesi yopeny
1: Aikili Amiage mbongi
7: Yes
1: Iti hapa nkata na hari ya paikata nkata pe uhuru
7: Ehe
1: Mwere peji kinuti iki corruption
7: Yes
1: Nijita ngasangu naja step aside
7: Yes
1: Merase nyo
7: Uchunguzi
1: Uchunguzi Tanga
7: sabu gangai yetu ofisi Merase kwa sarulikisi linomiti yonko visi
1: Yes
7: Na nija defa abiju
1: Amu nakata ketumia walata
7: Tio
1: Nakata ketumia sepata Na dejune joke Ame haba ikene So tell us
7: Yes
1: Papa lenye
7: Angaidi Ita uja yengai pera yu ya Loro malimuni Yola jore nahari malimuni maruliki yake Yara malimuni nahari si na garanti Yolo ngani ya juketu mesie
1: Of course
7: Amu Urobe ni guni na akaso je Enkatapa naidepa
1: Naidepa nkesuma
7: Naira intake
1: Naira TSC number
7: Yes, nigeri yangata doka yanesu jine nambi TSC Niyako medema yore saa hii Kiri yore malimu yore lalina 45 Naidepa pa sukulu mayolo 2010
1: Naidintoru wa mara
7: Itugeri yore nangata Kageti yaka ngayu ni naidepa ngole
1: Naidepa anote
7: Naidepa kia anote Mpalai permanent and pensionable Kisa na mana Kia rolai Paka nyone niyako lai niyasu jiru rogu nijone Eme shida ina Duga kuhusu siya yora malimuni.
1: Siya yora malimuni.
7: Mwema kaina siya yora malimuni.
1: Mm.
7: Lela yora malimuni yoji David Kipino Ngalo.
1: Orole Ngalo. Te duka moja.
7: Ujia na alo esuswa.
1: Yes.
7: Neji.
1: Mm.
7: Oldungani yele la oro wabithiru yengesume nyanare ndorora oil janisume.
1: Tendo na oil janisume.
7: Yes. Mabakara na yesuma chini ya muti. Nejiga kore sai ya mormalimui by profession.
1: Yes.
7: Irejo kishoka ngolento kunaji world recognition.
1: World recognition.
7: Itambua dunia.
1: Enkomna lolanga. Sewo.
7: Tengaraki igerombu huiti kitam.
1: Yes.
7: Tolari le 2026 akopeny. Niyo la ajiru ya shunye 2026.
1: Bere shata doro mdenya mula wakaji la wakini digiri. Pamara olengalu.
7: Gerombu hui 20.
1: Nede yogi, nede grasi iso mishu ina rechata
7: mwana. Nede graka iso mishu nagarra, chizi yage sukul, nede graka iso mishu.
1: 20!
7: Amade hele malimu.
1: Ingenious.
7: Kabadi ji, nae kigoro dina nabuhu hivi, anayesu maga titles, anayana nabuhu ya mugi jini wei.
1: Yes. Amolo kwa ndolo, ndonga ningeni.
7: Ezi kwa nsimbuku na igero na ji, amugero mbuku yuku mkulingi, jimbuku na ji the horizon beyond the savannah.
1: The horizon beyond the savannah.
7: Neji yangai the Maasai watch. The heart of Kenya, the valley of shared survival. Neju, yes, it is possible. From nothing, no more, you know, igirombu hii na agata kuhusu topics po wakame rame ndogi na budu igiriru, ndogi tofauti tofauti. In fact, ule ndonga naliju kolo, kishi ya bishori, merabu ludu wakame kambu nenye ya publishing. Amu, ule ndonga nadigi yu.
1: Nje?
7: Naramera nasi na jimi eriwe mbuwi.
1: Engari ya no sabo kule. Kure lo mwalimu lo Ngalo?
7: Yes.
1: Kijoke pongezi.
7: Pongezi sana. Pongezi. Pongezi sana mwalimu David Ngalo. Umefanya kazi mzuri. Mbuku iti kita mendipa igiru.
1: Baka nitambua, itambua dunia. Seo, seo.
7: Yes, neji we, nelolo ngani igirishu. Na wale kitambua ingere mbuku, lasima biyari ndo na jiku coordination e akili. Wenka lamu, ni ngeritu, ni yu lusia inoswe ito, bragi na rogi ni ngeritu.
1: Yes.
7: Lasi mabera very creative.
1: Ni visualize.
7: Kiti yama rogi na harini ngeritu ya suku ulaji composition.
1: Yeah, composition.
7: Composi?
1: Composition.
7: Na kada muamu 40 minutes.
1: Ehe.
7: 40 minutes haigeri composition na shuindisha.
1: Ngeritu.
7: Aure na composition, na yangine yangardasi ni uni na yibonga ni merit rogi.
1: Yeah.
7: Olaini yobagi geroki.
1: Yes.
7: Neji, the day I will never forget.
1: Yanko long na marigi nondarasi.
7: Neji, ngero. Ngero, composition.
1: Nalimu
7: yungolong ni mii. Eni nosu no olong.
1: Yes.
7: Yula yonye agreja ay test tini. Agreja test. Eni.
1: Akili no.
7: Akili ni anayende maitobile ntoki jayakili. Ambiki iraki yungi ngere ntoki lasi mabese ba. Nda yaga yemo.
1: Tenempelo.
7: Mane niki yungi ni adrib tu Nairobi. Niruwara yiroro Nairobi. Kayike yungi ngere komposisyon kusu Nairobi. So lasi mabese nda munut. Nengasa damu ajwa kanya iji Nairobi. Kayi tu Nairobi. Ningere nena tukitim. Ni jua niki nyororo. Sasa monare wengka kenya eroni ro oli torugugu.
1: Mewa renja ni oldo ngani.
7: Ni jua erona kama na ngoile helio. Kama nea nanyugi.
1: Isha dari kwa lekai.
7: Ni jua najua warakak.
1: Na jua ngam.
7: Ya mula sema na vingere pipi. Ya ni pipi madui dere mpesha. Na ura ronga le mario leng. Ni nyangala muamut.
1: Ni hinya leka ni
7: arda. Kira adamu ndo kina jua.
1: Wale nabar ya kwa
7: pang.
1: Amu kia nabar mali mle mar masai. Neka juu raba kuloto kana duo sinche tonda munu renye.
7: Yes.
1: Na ke juu kaisa ngu pekin kapcha nkere wolo masa.
7: Yes.
1: Tone mo? Ne juu kini yuk engero insha.
7: Yes.
1: Engero composition. About your favorite cow.
7: Engete ngino ninyo.
1: Engete ngino ninyo.
7: Yes, sir.
1: Engete ngino ninyo kaja. Amu kiri zone na. Amu kiri zone
7: na. Na rungi yu ngera na masa.
1: Yes.
7: Nipo, libi kudu walo ngani.
1: Eh, kakaya.
7: Nenga sadamu kwa nzangishu nye.
1: Nenga sadiju orekina nanyo rita po wakani. Na ndotua.
7: Nendiwa.
1: Asho mongo.
7: Oh, yeah, yeah.
1: Dugu yangu.
7: Yeah.
1: Aga bilika jamai.
7: Aikiri kusu sotua.
1: Na hii lefti. Ore mba andai kiri utike suma yu ba dongolo nyaja. Ta assembly. Iki ulaza hapi. Kake, mele wana dibia mkutoki ya toki.
7: Yes.
1: Nebi wapi nkarni. Nkayo ke siriti. Mwale nipu harumoto nyi. Nama kalasho.
7: Ha creative pe hata pongo ni anna toki na jito.
1: Eji maeru ya sumu. Eji melo na sumu ula laba. Mehine sumu nye.
7: Eji mase kake tushi ni nyangayo ni nabu.
1: Eh.
7: Naishi ndarama limuni akili.
1: Ehe.
7: Yes.
1: Akili.
7: Yes.
1: Ehe.
7: Eji ya kake. Enge na composition about my father.
1: My father.
7: Yes. Yani kuhusu.
1: Mbabaili.
7: Ehe. Neji kibu yungu rana yoni. Keri nobo ngin. Niti yu ala kai la, oh, shakara shi aga rumo me dapat darasa.
1: Kenya minyamal.
7: Na yangar kena. Niti kibu yung ngura. Ah, iya. Kenya nyuk.
1: Ya.
7: Niti yung ini yang kayo ni, ele, oyola, oge yolo rumali muni. Loje ngay. Nyabe shamai kopi, esi ayo ala kai. Nyabe homa burri, ambala yola.
1: Ambala yola kai, eger.
7: Eta nyanyan.
1: Ana age ni mu.
7: Nejo, yutu ay kopi.
1: Nei
7: baka nyabe nyanyo kanta yung ni jiruru. Amara ba yono bote kye magat. Amara mbaba ile nye.
1: Amara
7: mbaba inan.
1: Eh.
7: Anaka ye.
1: Olta sa roba kye kira.
6: Isaya 41:10. Basi usiogope. Mimi nipo pamoja nawe. usifadhaike. Mimi ni Mungu wako. Nitakuimarisha na kukusaidia. Nitakulinda kwa mkono wangu wa ushindi.
8: Kupata Isaiah 41 verses 10 kama Skiza Tune yako, piga star 860 star 380 hash.

0: ee Nelson Ngotiek neje enkiteng ai olmari we
1: yongo manikaji
0: na kana chozo le ngotiek bwana
1: ai kana chole
0: kiyo lo negel record
1: ya
0: radi ka jopa inapo
1: eh engiria kana banji
0: engiria kana banji kanjo kan azol tongan
1: yes
0: kigredia mari dia tenka kanyama
1: kabisa
0: njo yoko ratuti le muru eno kanyona lo zodoka ati muru apok na banedi tu shoki yoko na simu safari komo Airtel le logile kule sms ndiru nyangara na juma ya ntera wake are na bu are are are 21222 ure Facebook fanpage Mayan FM 100.7 njo yoko ratuti le muru kanyona lo zodoka ati muru apok na banedi ti
1: ratuti le muru
2: wara cheki le mruwa kia kira failo le soyote mruwa yuri kene rumisuti hiyo gwenta hii maa ki ina hapa anda dogea jilo mwune shu mwune shu mjere grana mwune mwune mwune si grana mwune mwune mwune mwune shu kira mwune si grana mwune mwune mwune na matamu yuri rumisuti hiyo le bwengu mwune ome grana mwune mwune mwune mwune mwune grana mwune shu mwune mwune mwune mwune mwune mwune mwune mwune mwune mwune mwune mwune mwune mwune mwune mwune mwune mwune mwune mwune mwune mwune mwune mw na rongo ni maru sedi na nengor barabara yu ni renda sigra ira nyomola yu na nengo orisha nado kwa nige brakulo barabara niru na nengi na nengi na nengi na barabara na nengi agiri katikuni ya sijagi niru pekalo maramu na bukara wale nini nini la ina mwenye fomu rupayu wale nile mwendeleo ya mwe sipa na nengi nile ni sirka ya naam ya rengi boa la nila angali kumire tikira manabisha na nake panta na nengi dogo ya mwendeleo ira nanga marungo shumiri gai wale nini nila na mwenye fomu niyala la larbara barani ina dina gana lengi leso larbara gwenye merga gana bala so ndishongari kuni mwana mwando mwini leo wala mwini leo la mwina chani kene bende la shono mwangali kuni maro mwini umi wanya raba jini wei kwa mwini leo la mwina chani niyala la lengi mwini na lengi sika ni na lengi asemi siyala nga wini mwini mwini kwa la shumari mwini na lengi rbende ingi niyala rastawo kile lagi ni ndugu hapo na lengi alele ndugu ni pia na marti ndengere ya nyomala nyomruwa rangkara gina lengi rangkara ina meru na mruwa na agenere na lengi nebo nina lengi awara gusilangere gina mruwa kemepe na lengi bonegi lesogu wa yonor na lengi na wapasia yonoti na lengi na lengi mwenye kama sa yonemi na atribulise ndengere ndengere ya kwa jankare gina mruwa na agenere na lengi nebo nseka jankare na marigire kia kukishuri ya marishata wala ini mwenye la mwenye san dhiri ni masayere kiko wala ini mwenye la mwenye san ini mwenye lain yang mwenye san mereka imbalasi imbalasi yang tadi ngali kini maro munari ya mwenye nji ya mwenye san wala ini mwenye lain yang mwenye san kena resyara labana mwenye ndo kini ngalduka iyi wa merabe gorgi ngela sogari ini ambili ngeja nanga marono show nila jayi na rompoka wa merabe gini yale shikar kesi na mirena lewini ya msini nabe mwenye lewini marai para wala ini mwenye lain yang mwenye san kena agenya ore ni hayra ni ni ngendo ja ge jara ne na na le ni ngendo ro chora parago le mruwa yo ne na le ngendo ro ro ja mona ngendo ro mesudi ya la ma ro le ja ite le ngara tanga ni ngendo le ngala ro ni ge ni na la gali la ba e le ja na le ni te mruwa yo ne ja na fale ni na ba ge ni na le ni te mruwa yo ne ja na ma usa le ka ne na le ni ngendo ro chora le parago a mo e gire na le ni ro ja na na le ni para ite mruwa yo ne ja na Tanzania kwa ko sonjo wa na rabbe je le wei ene rabara ndo muneni kwa sale de muriya gine tena tuni ndiri na lengo ma sale le shorere da ya bagu mo solar ke de manangen ne bu ne sudi ya nda sedra lengo le sale le nda ngara gula ru ne gine tena walgal wala ni ne le la gi ngara sa yero mo ne ne ne ngara le ndo di ngara na rabal sen yero na le ngire sene ne sala ti ago ne sala mama yero fo ne mire je ndi na bongo ndi na ra na bi sana perge go de na bongo ndi na ra ga ta ga ndi sambre na bongo ndi na ra so
0: ndiyangar na Rafael Soit e muru me suti to loitai ne jusi na muru katoko kake shirdo shege se yor barabara Rafael Soit e tuwa e kata gira ne jore le barabara na do hiya gira da kwa nyamali sabu ko lina ki duna ne murade ju kai sadde go nipe
1: yes
0: e ko nor barabara
1: se sai dia dor barako
0: or me suti
1: to loitai
0: yes
1: irabulo lengo na suti le muru we pongesi sana kai shona no impointi na 75%
0: kamili. Rafael Soit itie muru mesudia tolo ita nchu yoko ratio tile muru eno kanyona lo dhoduka yate muru wapok na baniniti washoki yoko na simu safari kumo Airtel lo kile kule SMS ndiru nyankara na juma ya nera waki are na bo are are are 21222 ure Facebook fanpage Mayan FM 100.7 kengama niki grasi ajube kinchu yena na pok na mita grai niki yola ajwe kendele anaga tolubo to 40 itumito siyo ratio tile muru watanka Kenya eno longa edu tata ndugu yangu niza doru bungele kiharu
1: bungele ki haro
0: dende
1: dende nyoro
0: kiagra adere shata na golo len
1: nimbaya nitejoki nimbaya ndugu yangu nimbaya
0: kiyo tumuza adere shata na golo len nitejoki ama ado ndende nyoro
1: yes
0: ne yulu ya pa ya longa ki duo olingole nye when nyora tana nyora ninche
1: warais William Ruto nitejoki dimoro ki yada longa ki
0: aining
1: ee
0: nani nyobuku aloso ajwe neti yaba
1: ee
0: ha
1: nitejoki Ore sai.
0: Sai.
1: Nelle ndindi nyoro. Amigiro na itine ro na mita gra.
0: Yes.
1: Ajijiro ndindi nyoro. Ishirita ndindi nyoro. Isejo. Ataji launch enjama.
0: Yes.
1: Wendua rai siasa.
0: Ehe.
1: Na jasi rendua rai rosui.
0: Ehe.
1: Pesum lobo
0: ito. Pesum lobo.
1: Yes. Lo rai haja. Oleme. La yi uwaki.
0: Olema yi uwaki.
1: Nejo na jasi. Nalokal nunga nakasuke.
0: Asuke.
1: Ejo. Earo suganyal ngana ge jitu kara project Rais William Ruto.
0: Oh.
1: E jitu Rais William Ruto kara ra gemurun.
0: Ninya kara ra gemurun.
1: Nenya na Martine. Manyiketa maitase banu ase shote nebo wa serikali Rais William Ruto amu inyala ngana kabala la regiliki likihar. Ninya la regenye ibogun. Baina ba jitu mai boroi.
0: Nanu
1: kapa ya gerogno. Tingungur nolori kala Rais.
0: Neje ndanga mwingiro ro hake
1: ne jo gaga suganyira na ndo ngana tayari de baldo ngana ka inyalisi ya mujitu kara project Rais William Ruto
0: ijo kara project
1: ne jo gni kiyolo daje baya amu mi yena roben akere hore ake ngonde raja
0: na bana jiketi kati
1: akere hore
0: ehe
1: ne tiyalo ngani otasa analysis bayila na ga ino sote wiji
0: na tana ngo
1: ne jo mera mbai ngeju
0: tiabo na si tiabo ri ngolong
1: Wale pokro kini asira rasai na rasi rush.
0: Endoke na asira na.
1: Nejo endoke na rasa ni endoke na ji history repeat itself.
0: Yani ke gileta enkati ni kawon.
1: Nejo. Mendi ndi nyoro itaro. Wale 1992. Ehe. Na raya ba. Mwai Kibaki.
0: Mwai Kibaki.
1: Ni lonje njama na piuling na ji ni DP.
0: DP Democratic Party.
1: Na uri na DP wale ngufu wa na inoro inasaga pili lonji kibaki jete Mount Kenya niriwe na ngufu na anoro sahi DCP
0: tenakata
1: yes
0: ehe
1: nejo nitra ya walo nga noji Matiba
0: Kenneth
1: nejo Matiba kairashi sana ni ngurua Rais
0: ehe
1: neji wala muke keimu nyaka nkutu ninyi sawa wale tina kata nenyamal nagari dikore o Rais Moi ana sasa na nyamali rikore Rais William Ruto. In fact, enigiliwa tungana kwa bwe dare moya na loli kinyanjui. Nejezi yako ba yomoi nakara. Let's pack and go. Amai kona nya?
0: Magana bunya la la.
1: Amai turu benia.
0: La sabari.
1: Sabari. Amugeta yuro yuro lorika. Nejo kaka ore imu na shaman na kebeja ge Matiba Kairashi. Nejo ni moi basi. Neneta enewe game.
0: Enewe game. Kino temperish.
1: Nejo lishori yako bwe Matiba America. Nita unimpesa ya serikali ni sponsor ilunga na yangalifu wata ngaburua ta airport shubitongalani na igiro Matiba for president aju Matiba itashi
0: metile kai
1: neji urebe shugunye neji ngangangangop urebe ilu imurugua yata nalu ndepa duo serikali ya repaka ilunga na yangalifu wata lagi neme yulu ninyo Matiba neme nyala kata ni akaranta nye jitu kakira ikaja
0: kaimu ure ukura kira kata
1: neji ne orukure Mount Kenya ninjo wake baki ya mutu duwa wale Mount Kenya na akaranta nkufu na imu muji
0: kinushi ataponga njoro wala ikatala
1: neji wale tofauti ya pia Matiba ondindi nyoro sai meyolo na wama ninyo Matiba kiwe ayolo bahada ya josele kali ruhi na gara itumia nanu peya mashuga ke aikisha ajetashu ure sai ndindi nyoro ejilo lukandalisi ya soreta keyolo
0: na kure central ejipe oro
1: yes
0: ane narasaki 1992

Kabisa tiatu yanka Kenya ama YNFM aruligeduo subuhi ormalimui le county ya Narok utajogi oji David Kipino Nkalo utajogi ya regular record ya dunia igerumbu kui 20 mbugu itikitamu telari ya gele 2026 eronjitu wa ifinyo ya lari netambua dunia ajo aldungani onyoketa neki raisi yoka ajoki pongezi aruligesidu ajogi ure linino netulimuki ajo ure te county ya Narok negana nyumbithi ure linino olaba liyoudo nilo mpaka January enchanda sabuku. Ure nongkaunti niyanga la ikipi ya Osamburu nitejoki e wiki ya are ashe wiki ya uni olaba le tomon ninyo ushiye njanangopu. Ura kesi nongkaunti ni akajiado. Akajiado rapo kene lumbaka taitataveta tidie mpaka ninyo nchote makueni mpaka nanga Nairobi nitejoki. Ura baikenda rikini baiki e wiki ya uni ashe wiki ya uni olaba le tomon na ikia gwiru ushiye njanangopu. Ayo la joki yoro para kuwele nga nchanore saa ike jira genjo deo luru mito kidae mage mito kidae loko mene jodeo ndo geluru asha. Ati agara yoro kani jwa lashine jimi ndo kidae mage nchano le nga jodeo nchane luru asha mkai diri mankare desha. Nelesi ni nyeri giji wote jaya aipangwa nemeti haji. Ngolo ngi 55 na homori giji alai maintain nila itesenga nila atote nana juwa mnyoro ni yaku ni nyebo nulu nganak abaiki nyebo nulu nganak aparan nyebo nulu inosaki nyejuwa naipangwa na ato nduki nata yulu 1 ata yulu nduki naipaldu ngana leke nyatiri kure ena serikali sahi number 2 ayamu wa si wana amana nupota asendu kisabu kuling agara ichangia na serikali mbiriju ngulurika nanura aru indu ya sorkasi sabu kulinga agisha jita iye na serikali ya mnye leta na aldu ngana ni yaku amana nuinye laldu ngana nanu njo matara yu rais William Ruto nejo kaitosha baitasha yako rais lelu ushole Kenya pararo rais William Ruto nejo ure rasi ya mwire jo baka ngasala mwire jo baka ngasala naenda uko Amerikani kidogo alafu nirudi ure baka ngasala Amerikani yetunga yilo kilikuwa yitejo kaitasha ta kake yitejo siri nerumili kaitungani utejuki ninye ungwa raite nanu utejuki ninye ota ngufu baishinda utejuki ninye yulu ngale Kenya kuliko na nejo na gara tayari pasu amu ore lengkwang na anabagi peke wa lungani wapi nyumbani

0: Mashomara oldo nyo ashiri yoleng na aranya na jususan moira na tulosungolero yojo ankaye ni nyero yi engolona amuni nyana idime naro maye mashomato oldo nyo
1: kabisa
0: sungolda bayo de yo saa ungan olegane owaratomon keji 10 past 10
1: yes
0: tangoroko wala shumba
1: 10 past 10
0: Nikijoke na yola ni ngonto yi karibu sana turamati
1: yes
0: engolona dura ata nikijo siti ye aeroxi subata kwenya
1: yes
0: Kisili gajo ira subaru ling. Kisili gajo isiriano ling.
1: Kabisa.
0: Kisili gajo imayano ling.
1: Yes.
0: Tenolo sdayu ling. Tenolo ngejuma ene. Na shiyu yankayi tenolo. Pengdoki atu mwote nebote mkwenye.
1: Kabisa.
0: Wote maglani shu enye.
1: Yes.
0: Dole nanga narobi ajo tosho ngolompi.
1: Yes.
0: Sdayu ling awang.
1: Sdayu.
0: Mwadolo anayilu anayilu kajado. Na ilegea rosi mwi.
1: Yes.
0: Kirapi ya rarope kini buru wangkajik.
1: Kirapi
0: ya. Kirapi ya basi.
1: Na
0: uyo nagla. Kaya tiyuko virugwa, virobe kajaro, nirugwa
1: nirobe.
0: Yee. Haya, kake nangai nanana.
1: Kweli.
0: Ejiye naba na wororiki hai.
1: Na wororiki hai.
0: Yee, parumuwa ini.
1: Eroriya mabata kajado.
0: Wororiki hala yega namuwa, nara nincha namuwa.
1: Yes.
0: Ila jowu nya saizi. Yeriguwa iti, ne mene yunga ligurodo, ungue, otiwe ni jesa nuriwa.
1: Yes.
0: Nijoki, ereja wala raa, kyo kukuro ngure kota, majina siya saizi.
1: Wow.
0: Parumuwa ini ato hii.
1: Haa.
0: Na yila jisu mwena polonga gaji gengwena polonga nya polonga gaji ya hono mwena wale nuna jia mkwale
1: yes
0: kajina sawa polo wale mkwona amitia polo polo matia polo sondu ya ba jala suwene sidi na longa na wale nuna jia mkwale
1: yes
0: wala lami yuti mwene kizera nara yoldu wot na ninyo kuru wa ekenyi
1: inyo
0: kuru
1: yes
0: ninyo kuru ngishu ninyo kuru nganak
1: hey
0: nimiara rada wais kanyo na yoko na
1: nyanari
0: Meri nadi ya inamuna.
1: Ah. Inake.
0: Wasi nyanga ina panga ina jiyesu. Kanga juu leto dien.
1: Mera.
0: Nedu yake na kopo. Yala ishwa lelo.
1: Njan.
0: Njan. Nisho ngota.
1: Wow.
0: Njan narao kita ngare ngeju. Mono shangar na duro ngota. Mekare ngare ngeju na langun.
1: Mera.
0: Mera. Njan sayu aranyo.
1: Ngare ngeju.
0: Neme narao balonga metara juu ndirito ling. Mera narao
1: juu ndirito.
0: Mera narao juu
1: ndirito.
0: Akuna. Anga ina juu leto dien.
1: Nyanya ke?
0: Nyanya kau apa?
1: Yes.
0: Akuna.
1: Akuna.
0: Nih jualan jualan orang karibu sana. Kajian orang karena jualan shilling kita.
1: Majalah Nurud Marona.
0: Yes.
1: Nol Mirishi. Nih jualan dia po
0: kini karibu ni. Karibu ndo iya tu orang ramati.
1: Yes.
0: Sudah jualan ramati jualan. Ki orang jualan kita ni gueji.
1: Nara
0: karena karena kita jualan ini mungkin.
1: Kebisa.
0: Nih kita ni. Dan karena kita bahan naraja.
1: Uni.
0: Uni. Kita ni.
1: Yes.
0: Pengas trikwa sa air ayolui.
1: Aha.
0: Ambil orang shilling iya jadi eras eduan.
1: Ji.
0: Nera asena.
1: Wena.
0: Nera asena.
1: Yes.
0: Na wakiti nebeke na yolo yi.
1: Kabisa.
0: Kiri siye nebeke ntengeni yi. Nena shipeke ya winki buwana.
1: Kabisa.
0: Nga sera yolo yi. Suma yi nkasa rini. Ya yi ntarifani. Kindoki si.
1: Ayi
0: tengeni yi.
1: Kabisa.
0: Ya winki buwana. Enki tengena. Ntoki ni. Na ayi kire tengi shui.
1: Ino.
0: Wene ne wuni. Kiri siye nebeke nkaja.
1: Yege ndi shibi yi.
0: Yes.
1: Kabisa.
0: Na wengi yosungu ulo sa yinkini. Na yola lile. Otaranya soro mwirana.
1: Yes.
0: Ujanka yi yonko lona. Nini nga jokita lae. Oltao. Na wakiti yeye kwenyeji, amukiro simu no.
1: Kabisa.
0: Le kutosha. Enkite ngena, enkite yulo.
1: Yes.
0: Enkite shipa.
1: Kabisa.
0: Na wakiti yuo kaji.
1: Enyeweji.
0: Olaidi nguni. Karibu sana, kidi amani mpaka saa ngapi?
1: Mpaka saa sita.
0: Endama. Endama. Karibu sana.

0: Kanu Kenya. Gira sidengo kwa marindani. Sankapi. Ne debe sogul.
1: Yes.
0: Wapi. Ne graduate. Kanu graduate.
1: Wapi.
0: Wale mkulani gara inakoko. Niki nyango. Kimba ye nado lengangi. Niki mba ye ndelit.
1: Yes.
0: Nijiwa kanyo nuna sidengi yae. Kanyo nuna sita.
1: Yes.
0: Kimi yele ya nuna bako kikita Nabako kwa muru.
1: Yes.
0: Nisho maita aboluma sepa isho.
1: Hmm.
0: Ninyana agwena nanyo. Nako. Ya nyirona pa ya nkito na papa ili no.
1: Kabisa.
0: Ya nyeta nkito muru. Ana ngutunyi. Nijijo roilanka. Kabisa. Nijijo roilanka yore jeneja.
1: Roilanka yore
0: jeneja. Na nijijo roilanka yore jeneja abo long. Nijijo roilanka yore jeneja. Wala pati nkito noto.
1: Hmm.
0: Nijijo roilay. Oye loro roilay. Nijijo nebe ankai. Kabisa. Nata abo Orore, nejo na angai ni njio.
1: Olorore.
0: Ni aku angai yu egralimu.
1: Kabisa.
0: Dabe bulu bibilia.
1: Hmm.
0: Ni angai grega da.
1: Alimu.
0: Ni egraliki. Toni ngono singali angai. Toni ngesi angai ya na Kenya. Pega maji na angai yolen. Wale lega ralo lopo kunosi.
1: Yes.
0: Lopo borundo yugu.
1: Hmm.
0: Ni migro maikara.
1: Akat.
0: Wale den ribu ni mene kini kito yugu.
1: Ah.
0: Walta sabo kitok.
1: Walta sabo kitok.
0: Na ni nyento yugu.
1: Kabisa.
0: Na baka benjia njio.
1: Enkanyet.
2: Yeu ni rume ngariano na dede old refani alakio ngari nisabugin ana excavators a heavy machine operator. Tijinga Jordan Driving School and Jordan Modern Machinery Training Institute na titi abori Jordan College of Technology Thika. Noto ngariano na ishiam. Ere waro ngari nikutete a saloon cars, vans, irbasi, ilorin, nirugisi akuke ya ngari nisabugin ana excavator a uloshi tractor lenkaina, forklift, odumunyeki lolan, motogredam, roller oitu nyegyor barebara bakho okulie kumoga wore tena sugul neta ingari ngejugo ekuno longi naita ngani shoregim irugo si NTSA orkeredi lenyelen kisomam na itum si engetengena e maintenance ngarim wore si tenete Jordan Modern Machinery Training Institute na ekinchu yen kisoma tebei na lelega tosho kiyo kisimu tata te 0707 595 676 aragebe kisugu lang nati Jordan Towers elimu Center Tevika Town Eloito Dugwea Intake Olava Lyoudo Jordan Driving School The number one driving school in Kenya.

0: la soline no morale
1: eh
0: le do min enterit aje nasna no
1: kabisa
0: eh le jemi no nge masayi e men kaja sayi ba na jona ki graju ngwa so ngon ko yola ni ngoni te jengono al gande bo war ko ligi amati ne ba jere
2: hello
0: yes
2: alahe
0: oye
2: hello
0: so bo lenje ni fa
2: namro
1: ranga mo
2: Eh,
0: ajen
2: barin da ma. Daribu.
0: Ashe.
2: Eh,
0: Para ya bolo riyo rogiyo Jennifer.
2: Oya ngaiye, yatai.
0: Ba gawo sha da nge bokara mari. O be wenye mama dibo, erogiyo.
2: Oi, mai di nanno.
0: Gawo sha nge bokara ara. Gawo sha Jennifer nge bokko.
1: Eh? E giru duari
0: giru. Aldolo mo nyani mlaje kali bulamani.
1: Imagine.
0: Hmm. Ne do ngule da ta sare poko de wono roki yok
1: yes
0: ajo na sanan
1: kabisa
0: hmm
3: e
1: mai ade
3: alaki
0: oye nango go
3: suwe mi
0: su babi
3: ero roge sianti
1: ranga mo
3: e do nango ngi na ngi de ngi adu mo
1: e
3: ayo na na so nyan
1: e
3: ala le ma di bu ama mala yedi ku saju
1: e
3: na ze ngi ngare za yedi na robi
1: aha
3: Nazo yangala yina dina na osura.
1: Mhm.
3: Ngogo ina digi sobon.
1: Mhm.
3: Onga ini da ine buga kai mede digi de segeso le nali.
1: Eh.
3: Onda ye vago no nyangu segi do na yola.
1: Mhm.
3: Nazo nali guma go gumbulo ala hala ine ge digi do olmulo jolo le zedu.
1: Eh.
3: Nazo yanda le go ngana dua.
1: Mhm.
3: Nazo yala mo yola ngana la ya neta.
1: Ni jo ya.
3: Nadi ngeli ala yele ni bo gana jega no danda masidai wanda ite gide chen
0: ah so leng
1: maye ni leng
0: oye
2: so ba dana nga yenda
0: so bo leng
2: mari me she
1: ew
2: so bo leng ya nga yenda
1: ibo leng
2: morodi bo treasure maye ne sem de buru nya maranda
1: gwa karibu
2: aide mata
1: kindi mo yo
2: o mo mwana so mwan
1: eh
2: Amaira la nyasa ati amgeni wonyawa la sha jegeri ni shavi.
1: Igimayana.
2: Igimayana si olwa na la maranda we ni njodo yanga yana she.
1: Ashi.
2: Abala na maria ku losongwa.
1: Ee.
2: Ama asina de yalla she lengire mo yeni so le wala she na murwa ngol da mar.
1: Aha.
2: Ari che baba no longo le le bono di grama yene se na ngoba ngari che baba no longo le.
0: Ashi.
2: Maje na ko lorwa na la ni la maranda we ri rwa se la yele le mo le barba se ko di le le la.
1: Mm.
2: Rumi sila ini naseri kiro le senda nene yemi jo midi midi angai.
1: Aha.
2: Allah mba bari kiro ila roi uro.
1: Ii.
2: Orma ase bwa wila maranda uwa kira ajo kina di maraje ya uwa nga nyeri ben kasina mwera na adidama.
1: Hmm.
2: Nga maa nabia na adida ina jiri onjo uwa maraga maya la shi ya mkiri shi bare nolondi kido lolindi la maya nefe mchanko bang.
1: Ah si njo.
2: Alo alashe.
0: Yes.
2: Uwa.
0: Soba.
2: Anu jibwere maranda uwa.
0: Karibu dibo.
2: Ayo rai uro.
0: Eh.
2: Udratia.
0: Eh.
2: Musi naliki.
0: Eh.
2: Nanzi wane.
0: Eh.
2: Onge awo kin osa jiloni.
0: Ah, sio leng.
2: Ade wala bojanga isu.
0: Ah, sio.
2: Sawa nala sio leng jireng.
0: Ah, sio leng mama dibo.
2: Maa kai maro nyona adwa. Mejanga ina roye sigar neme sugasa ya.
0: Thank you.

0: kama unaweza mwanangu kajele ile roho kama kisingi shororo lo sholang. Hiyo nagajo kama kumba mambo ni mengi kabisa eh masando machache.
1: Sai siete endama omera shosaro monare enteba. Jumatatu omeraba iki juma iboitare chief letabo ole kuipa.
2: Mayan FM.
3: Hada la jongore olaini ngona ol de kayo bage boy sangapi
4: boy
3: na satano maya gana si kidogo to
4: eh
3: tugara ndorpu olomone satano kibona jingona ngoramati
4: tengara
3: ne melakwa kayo si yenija na yigere na sagia jogi
4: oramu
3: kigere belege mtambo aidor
4: yes
3: lele kada orungule sai
4: ndaga yele
3: raba iki
4: kidogo
3: kigira iti lungalo la uyo de we ne mekiles de jogi sugo ambe na fundi site nagara
4: kabisa
3: mikara apne gije na bija masof
4: yes
3: no ruyo na abala ni ngoni
4: kabisa
3: meta na chara yebo ngasin na jira ra na edora transition
4: yes
3: gira shift
4: abangai woji
3: point abangai woji
4: yes
3: basi nimengaja
4: nimindo yala
3: yo Google Play Store app store
4: download
3: app na ji ene media max
4: waves
3: mna bra rasip
4: ehe
3: kidro usina grisi da kidogo
4: yes
3: nitingito
4: itingito
3: Bara baiki ana wiki.
4: Ejimu.
3: Ni yokure ti nanyo.
4: Ina shida.
3: Na shida. Kya kuto shamo shmelo nya pap. Niti.
4: Kabisa.
2: Doropo Lomon, Jemayan FM.